0: lula diniru sulkate, gama lumo migiru hamuti afmiyete lule beluru. Yen yenu gien hada ge abutigu yen asia lumada gu pabulu, ouna hati gien dimure ilun lume belu lan yenhe. Yen ti lida adamurini, ibri agura gu abakate, ibri agura gu amu, ladiga chagagu hanya grigia. Ibidi ya tihon, kala lebu bai hadamri dagu. Yenye nuhada ye grigia, aba hafura nguwagadu ni kate lelu Alejandro. Le hada ha bai huriyo ligibu gion guririgo, luon la dimre haluagu hafulese. Aba ladigu Alejandro seini lo luhobu luhamanisho. Lu la dimre haluagu hafulese hagibu ge grigia. Da hasubu diyuga ni luagu huriyo lan, aba hagwara hasun hagia lida aba, yarafa lu bian ora.
1: Wairigo tu diana toha bunge de efesuna.
0: Dati le galo mago de lanya, abruha ti le lani ubulugu lige grigia, aba larinya go.
2: Grigia efesun. Sun grigia subudi hamuti logo efesuna la aunigiru barun ti templo bunge diana. Tuma ti yawa to abruha bun sielugi. Ke uwa la ni aba lun la sigene runi kate ile galo mahuma. Madiga huma ni kata masami narunga humo ibuidu. Wugriya ha, Hahanuk banyahom manaba gun hamagiru hiligilisi madimure hagia uriba tuagu hubungiut. Ahe ani in luboi kate uagu ti labuse demetiru ama hana degi me banya luma hichugun hadurun ligi ani in luboi agusera gaduti luma agusera gle. Gayara ati hidi in ligi bugion lurudu lun ladimure ha kada aba luei ginyegu. Ahe amu luboi kate hamuri haboi lun ti laran serun lida aba adamuri nile richat. Ladiga gayara bai larinya wagunua logo wagubu hanya la uriba ni ladiga kate ile asusere dubai ugonyi. Ani ibidia ti uon kaba la wauna bagale, aha wa aligidi wa logo chagagu ole.
0: Larige larinya guni Alejandro kate ile, aba lagumu chagwagadu ni adamri daguni.
3: Hechos, capítulo 21.
0: Larige wigiru ni afinyatia, aba wodi sigiligi lido fulasu le giri bai kosu. Laruga, aba wodi rodasi. Yenge rodasi ginya, wodi lu patara. Yen patara, wadarira aba uguni teibu wa Fenisia. Aba wadi nutidon, aba wodi. Da wasigiru, aba warihini ubohu le chipure. Aba wigiru ni luwege wabona. Aba wasigiru dari wachiliru siria. Kaiti tarari gwagadu bai lubai uguni lida uburugu le giri bai tiru. Aba warei runye, alu hawamuti ya afinye teha nyeibaya, aba warede rusedi wei yuhama ye. Aba lawisa runye sifri sandi luagu la sufri rubala pabulu Jerusalem. Aba harinya gulun midi la. Dan lasigi rusedi wei yuligia, aba wodi, yudu tie sun afinye te, hau hamarigu hama hasanigu, icha hawa chilu bogudi luwe uburugu. Yein beyebu, aba wahudurugu afure ide lubungyo. Aba ti wawuburagu wongu hama, aba wadi nutido ugune, agia aba hagiribu duhabio. Aba wagumushu ni wawoye su baranha lumage uburuge tiru darito lomaida. Le yein lubei wabusura hon afiyate, aba werederu aba weyu hama ye. Laruga, aba lafuri du pabulu wama, wagia le lumabai, aba wachiliru uburugu seseria. Yein wawudi lube Felipe lea puliti habali ugani luwago ti Yesu Kristo. Aba gine hada ya sede wugiria hameha anuwa di houbaya Jerusalem lu hateniru lun le hemege rube ya fiyate. Aba werede rulona. Gasani guti Felipe gadri irahi wuria hamafuri dugia. Ibihete ubafu lumage bungi lu ladimre ha hayumu lugu gine. Atiri weyu wawunye lige la tidiri aba profeta hudia gye giriti agabu. Leabia arihawa. Aba lanigo ni lubeli ti pabulu. Aba lagirego ni lugudi guana regaluma luho bulao, aba lariago.
4: Lariha resibri sandu, luagu ita relubala, hagirego ni huriu labule mebeli kile uburugu Jerusalem, aba me, hedere giru ni honha mama banyi huriu.
0: Da wagambu bani kate ele, wagia hama sisteriana, aba wayumrego lu bungio, lu midi la Jerusalem, aba lariago pabulo.
5: Kawagu hayahuha, iru da gudana, aranseti na mama regalum, Nagira wagon Jerusalem, aranset naginye lun nonwe luegye nabureme Jesusu.
0: Keisiyan wamane larita gu aganyera, aba wigiruni, aba warinye gu lun ladigunu wa lugunda bungyo. Larige dale wawubwenye, aba waranseru, aba wawdi Jerusalem. Nyudu te hadage afinye te wama sesariye gya, Aba hanuganiwa, agana wa lube aba chipurena, girite mnason. Luha liluma ge la finru luago Jesu Kristo. Da watiliru Jerusalem, aba heresibiruno wa finyete lo ugundani. Laruga, aba wodi luma pabulo arihe Santiago. Yenye nuginye, sun tabuti gu ligili su Jerusalem. Aba labusuru pabulo hon, aba labahe da guni sun kate ile la digibwe bungyo lida agen hon. Hada ha mama wa yehuriyo. Dale hagambu bali uganu le, aba hadimure haluwago luweri gubungyo, aba harinya gulu pabulo.
6: Waduhe ariha basa, anyahe saragu milu huriyo afinyeru tienlogu Jesu Kristu, anisun hagia arinya gatienlogu lunti lala sigirunu waliluru du Moisesi. Arinya wagua alihon luwago arufu da haba hon sun huriyo haganau banyalida hageir ha mama banya huriyo, lumadugu hama agasu luwago le meha larinya gubay Moisesi. Ani arinya gabane gehon, Lumeresi biru hama hasani guseni tuagu hostaru. Mafala hamei me wagaburi wagie huriyu. Kabasa wadiga. Hondara gubati huriyu dame leha subu diruni luagu shiluha di bula. Aniha kati le luba ibadiguni. Anyahi gadiri uguri ya wada. Gasu hagufuli ruaba daradu luma bungi. Bariba nyabuma guwa aba me baruma dagwagudu bungu wa hama ligibuge bungi usegun wagaburi wagie huriyu. Faye beme lehe vesiru bailu hagufuli ruluma hadaradu. Lari gieme, gayara halime hasaru ni hadiburi. Itara luba harihi ni sun huriyu luagu iye ni lale arinya waguba ehon buwagu. Gumfuli riguti bula ginye luma liluru du Moisesi kei ilubudupu. Aha iti hawagu ha mama banya huriyu ani afinye hagie luagu bungiyu. Aburu hati wahon lu madihiri hama luagu burikate ile. Luru gumegi hama uwi ile dagagu dawali hongu wariwa. Ni hitu, ni anima lule tigiwa riguti. Lugie uwa la ni aba agamari duti wuri tomamari dutu luma.
0: Aba ti lanugu ni pabulu gadiru uguri ya hagia. Laruga aba laruma dagwagadu lungu hama. Yengi aba lebeluru tempulu rugun. Awisa ha ida bala lagumucha liweyuri aruma dahani. Luma ida mela liabi kada aba hadagia lau ladagara gudun. Da leyebe yarafa li la lagumucho sedi weyu ligia. Aba harihi ni hadage huriyu asia na pabulu temple rogo, aba hachagara guagudu ni agrigia, aba harigudu ni pabulu, aba haguara gu ariyaga.
7: Uguri ya Israeli, idra wa humawa, aniha uguri le leibu gubali sunflasu arufu da hon sungrigia uguriba luagu wanasi. Luagu liludu Moisesi, lumatuagu temple to. Belugu dalige agrigia ha mama baya huriyu temple rogun. Ariye de flasu sandu tile.
0: Harinya gubai itara, ladiga me harihi ni pabulu ugurugu luma tirofimu le Efesuna. Harita gotiati luagu barilani tempulu rugun. Aba hachagara gusun lila na fulasu, aba hayabi grigia eiba aguina. Aba tiharigudu ni pabulu, aba hadurugudu ni boguditue tempulu, aba hadoura guni bena furese. Hafara liye behilagubai. Lige la chiliru uganu lu gumada lu agu chakagu ala sun lila na uguru Jerusalem. Aba ti londaru ni gumada li sudara agu hama habutigu. Aba la chiliru eiba guina le yeye habai grige. Da harini gumada hama sudara agu. Aba lasuru habule iseru ni pabulu. Aba ti layara fadu gumada. Aba larigu du ni pabulu. Aba la gira guagadu ni lo bian grigri. Larigia, aba laligu da hakata ila. Luma kala liduru bai. Amu ya goina rugiti kate haria gu grige. Siyanti gufaranda la gumada ni kate la diga arintu ni le hadigu bai. Aba la niga gudu ni habion sudara. Dale hachiliru bai luwago tani mune estepo. Aba haniga ni sudara pabulu oyu wahina luwe hafaro ni grige hilagu bai. La diga hayabia sungu bai harigi agua rahina.
8: Hilala!
9: Hilala!
8: Hilala!
9: Hilala!
0: Dale ya behadara ali la pabulu muna do. Aba larinya gulu gumada le houba isudara.
5: Gayala tinabimre habuma.
0: Aba larinya gugumada lu.
2: Larinya gaditibu griego. Mama lubai bugu ya hiptuna. Le meha digubai aba mabuchu logo aba dana. Aba lanugu gadru milu gugurinya kafara hatnya. Lido flos magaire wat.
0: Larinya gatipabu lulu.
5: Mama au. Uri yu au. Tarsuna. Aba folasu weiri gutisilisio. Adiga ba folese inu. Lumbigiru nina luna dimuri hahon virigi.
0: Aba lichigu gumada umalo. Aba laramu pabulu luago estepo. Aba lichigu seini lo luho buhon grigia luhamanisho. Da manigali, aba la dimuri hahon lida ebroyo. le herero curio a balariego.
3: Hechos, capítulo 22.
5: Nidujeño, nagubrigu, agamba humay le lumbe nariego ni hun, no egniegua.
0: Da hagambu bela dimre han hon li da herero, abati mahama ni chaguagadu, abati lariego hon.
5: Curio au, sun sui nagubai. Uburgu Tars na lobo agu Silicia na gurahoa, ja Jerusalem na weirida, labugin larufu daha gamaliel na turieha, uarati larufu daha luma halurudun waguchagu. Hauchati na sunwa da lun neseribidu lu bungiu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadiguni ugunyeweyo. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaragu ninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu lagu ruha magarda nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tina nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudu ninya. Gamalumu da eibugay nana jarafad na lun nachilirun damasku keiburi amidirugu sodini ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun. Aba nagambu lariangu aba umalale nu, Saulu, Saulu, kasa wagu baibahana? Aba ti nariangu, katabusa nabureme? Lariangu nu, Jesusu le Nazaretna au, lememe baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanufu de dagu, gamalumu magambu hamuti umalale le adimure habai nu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme? Aba lariangu nu, saraba baibaluagun buweye sun damaskon. Nyeng balarinya gua sun le lumba iba digni bung. Kaiti marihin gda lad na lumba ibu galarugon galigia. Aba har gdni ha numa banya nuhabu dari wachulino Damasku. Ni aba wugiri giri ti ananiasi. Gunfuli ti buidu luma lelur du Moisesi. Bui ti hadimre ha sun huriu ha ganau banya Damasku luago wugiri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chulino aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduha Saul. Ibiha habai barihin larigon. Lida meme ora ligia aba lefege chunago aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richaguabai, lubagambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fe luago Jesusu honsun grigia, abahu daguabai me le ariha balibe luma lea gamba balibe hon, guetoti, kawago badarasa, saraba, Badisa iba hemeni ginyu luagu wabureme lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem aba nidi tempulurugu afuri ida, aba lasaliragu nabureme Jesusu nun, aba lariangu nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. Ladiga madigu bayan huriu gasu laule bariangu bayinuagu lida flasule, aba tinariangu lun. Nabureme, subudi hamuti luagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinyatinya anaha nya haa afinye banya buwagu furisun rugu, baigwa nanya. Nyed nadan le lafarube Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimuriha bay buwagu, gundat na lau hafaruni, au onigirubarun hadairagu haa afarubalin, abalariyagu nabure menu. Baiba, ladiga nona habadibu dise apurchi ya hon haa mama banya huriyu.
0: Agamba hamuti chili lumo la dimure ha luago lidi apuriti ya honha mama bae huriyo, aba hagumesteru aguwa reha.
10: Afara hame hilagu bae, maricha tilula bagari.
0: Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi, aba lariango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara, aba launa ha abeiche luon la dimure ha. Lola subu di runo kala wago hagwara ha grigia luago itara. Dale grago hamale luhabaichoni aba lariango pabulo luhabuti sudara layenbay.
5: Garicha tun san lun habaichun aba wugiri romana magusera gdinga hamay?
0: Dala gambu bani habuti sudara katele aba lidi aringa lugumada.
11: Gowni kibate laule lumbay badigani romana te wugiri le.
0: Aba ti lidi gumada luago pabulo, aba lariya gulo.
2: Inaru ni logo Roma na ba?
0: Lariya ga pabulo lo?
5: Aha.
2: Faye iti nasaragu sehinsu lo Roma na na.
0: Aba ti lariya gu gumada?
5: Ahe nao, nyei nagura hawa.
0: Lariya ga pabulo? Aba higiru ni haye belube habaichu ni furese. Leabi gia gumada, da la subudiru ni luago Roma na la pabulo. aba lanufu de dago luegien lagragoni laruga kai busien lobai gumada la subdroni kala lidro bai pabulo honhurio aba lagidaroni gringri lue aba londra guagadoni habuti gu fadiru gu hamaluru dugu hurio ha inyu timabaya aba ti lasagaroni pabulo aba lichiguni hagibugia.
3: Hechos, capítulo 23.
0: Abalaria go Pablo Hawago, Luru do Hagia, Abalaria go home.
5: Niduhanu, Harumatina Nasandira Gunung, while you get bungi, Chilulumu Vejule.
0: Abati Lonaha Ananiasi, Fadrele Inutimabe, Luhagayoha Hayarafa Bayanye, Luago Liuma Pablo, Abalaria go Pablo Lo.
5: Lagayo have a bungi wago, Bianga Tigibu Buguele. Nyum bianye in lubagusera gudnina ke ilarinya guni lurudu. Kati wagu bagayu hanwagu, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guhanye imba yalu.
2: Itara liyansa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinya gupabulu.
5: Niduhanyu, ibidi ya tiyebe nun lagu fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hanileleru mbungiu, minyera gobei le aguma dihabai bagaira.
0: Kaila subudiru ni Pablo lo agu hani gu la saduseo gu hibri hanye imbaya, hibri hani gu fariseo gu, aba larinya gu lo umala liherete.
5: Niduhanyu, fariseo au, hada gnyet nya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
0: Dale larinya gu bali kate ile, aba hagumeseru fariseo gu hama saduseo gu asigen ha hama gu, aba lafare ne gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseo gu, luagu maasta ruba ya la hilanya lida ge oweni. Uwe tia nege gie aheligu, ni sifiru gu. Ahi ti fariseo gu, afiyete luagu sunkati ele. Harincha ti sungu bai, aba hasa aruhada ge arufuta tele lurudu Moises hayenba ya. Ani fariseo gu gie hagia, aba harinya gu.
11: Mugirile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, darilu lanufu de dogumada lue hafaru ne pabulu hilagu bai. Abati lounahanya, lisuda arunigo, lung hasagaru ne pabulu lidage adamure ni lung ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lung.
12: Manufu de daba pabulu. Ladiga itere ke ruhu di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wagu Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilagu bai. Aba hafi yuru lo inye rogu ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinya gu,
13: Vinyu hadua, lau inya raguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Paulu hilagubai. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu, inyu timatia, amuria huma, lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nu timala, haligduni lagu durule ichigubai lagu habusera harini. Wagia, arasha yuwaba lu wafaru ni lubarage la chilugu.
0: Aba la chiliru kate ele labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti gu sudara, aba larinya gu lun.
5: Baruba irahu le lumo gumada, anihi kate ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanigu ni habuti sudara, lumo gumada aba larinya gu lun.
11: Wati adairu ti paulu nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahu le bu nyahu. Anihi nege kate ilun larinya gunibu.
0: Aba larga duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanuga ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
2: Kababuse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba te larinya gu irahu ligia lun.
14: Beluma ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanuga ni pao luhagibu ginyon lurudugu inyu timate. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahe lu hafaruni hilagoba. Finyuhu ya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maiki ba ya laa matu dari hafaruni pablo. Gwe to haramu se nyuhanya hagura barigunye bona bagi.
0: abati launa hani gumada irah ligia agoyo ariye gaina ligia lu lu maria gola nika un luwa gwa bagda gola li la kate le lu aba laguru gumada hon bia hada ge habuti go sudara aba lariye go hon lu haransa ro bia san sudara lu houdi sesaria ebo uwar hama irwa wain disi ha hawa gote gabayo hama bia san ha tautia efen lu houdi la dengri nefugunyo aransa gudati gia gabayo lu la wairu pabulu ruli gia dimure lu hachilira guduni pabulu lu mo gumadi mate felisi lu magadie auna hati aba gara da hama lariye heretida gara da tuguya
2: lu magiento Claudio Lisiasi lu gumadi mate felisi le wairi gube mabu iganiya bun Niha wugiri le nona habibu Daga maali jebe huriyu A ni hafara aliye be hilagubu Dale nasubu diruba li logu roma nala Aba nidi Au ni sudara nigu aba nesefuru ni Keiti nabuse erunu nasubu diru ni Kala li diru mboi hon Aba nanigu ni hagibu giyon uluru dugu Huriyu inyu tumati Li duru hon logu tiburikate ile luaguti Haluru Uwa ti riche lunu lafaru hilagubu Ni ibini lunu ladangiru Kela chiluru labu nagambu logo aharase hiya laa huriyu lu hafaru ni kilagu bai Lige lebu bai nauna hani buu frezi Harinya kati naginye honha ichu kumaye liduru Lubuma laa harase re le hani bai luma
0: Abati hanigu ni sudara pabulu kele rin wagunu wa hon Ariyabu chile antipaturisi Laruga lige hagiri budu sudara ha ebu bai Sudara guti ha hawagu bai gabayo Aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu Dale hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamai gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalug da ha halia na la pabulu. Dante le la subu diubani, lu ago silisia na la, aba larinya gulu.
15: Na gambu badibu, dame le hayabi haichi gumaya bidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nu wa pabulu, tido palasio tome he labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
0: Sengu weyu lariya, aba la tilri ananiya si fadri le inyu timabay, uburu gu sesariya ho wugiri hadage huriyo weyrikutiyan, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritilu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gyon, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
11: Luagu bareini, Gumadi mati, luha diwa lau darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badugu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari guagadanya huriyu li da sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye li chigidi nabaye hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu. Aba lubayi ti wari guduni. Aba yebe wabuserun wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu guanyehi. Aba lagideru ni wawai lau erei. Aba lariyagun luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi baamugay inariyuni luagu sunkatele wariyagubay luagu.
0: Ariyaga teginye huriyo buri hayayinbanya luagu inariyuni la sunle lariyagubay teritelu. Aba ladiga gumadi mati sayini lu pabulu lu ladimureha. Aba lariyagu pabulu.
5: Lau sun nugunda nadimureha nuegunya guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragu lairumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inalni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwei gueto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nya grigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Grigia ha. Siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubay nuagu. Au gufeset nabu, luagu nesere bidunya la lun habungi yute nagubrigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bay harinya ga luagu yen ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyi baitida buri libru to lani na liluru du Moisesi, luma le meha haburi abu profetagu. Ani hei ginye emeni ginye leha wagu bai, luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa guribabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligi bunge bungi u luma hagi bunge grigia. Larigi atiri da nao eibugai amu buri fulasu, aba nagiribu du nageiron, luna deregeru sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugi en yebe kate le templu rugu larigi, naruma daguagu dun, nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo agu nasia nyen templu rugu, uati nyasarago grigia nyen, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagua hongu waja, lung harinya guni le lumba harinya guni, ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurdu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai, aba nagua ragu harinyaga, hagusera gudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa aruba la hilanya leidage oveni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya, dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
13: Nagusera gudubai ugurile, dame le la chili nugu madi lisias.
0: Aba tilarinya gufelisi, luhabu tisudar, lun lasigiru pabulu danwanyu, gama lumon, lufurangu lan, Lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba la tiliri felisi, tuma durusila, to lumari. To huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudun luago pabulu lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulu lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo. Luma luagu tiweyu le lumbai lagusera gudunia bungi usungrigia. Aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gulun.
13: Baiba yebe, damele gadani na naguare ya babuagu.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabu lusensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luagu lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chulaguma diha felisi. Aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felisi leredaru buidu hama huriyo. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Iruweweyu lariya, aba lamuda irun sesariya gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun louna ha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai, luyebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba louna bufesitu luagu sesaria lala denru wa pabulu ani haritogo la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon.
16: Ligi alun tulubai hodi haweirugu timabanya hida aga sasari ya uwa ranuma, ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunyei odisi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sasariya. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumon siyati harufudu ni luagu inari ni nale herinyagu bai. Aba ti larinyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
5: Madiga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesari.
0: Kaiti busien la fesitu lerederu buidu hama huriyu, aba larinyagu lu pabulu.
16: Busien tibusa abidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
0: Aba launa wuni pabulu larinyaga.
5: Ligibu genyadina lagusera gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu, madigun gidina duru hon huriyu, ahinyadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nowe, ahin uwa lubai nikata lan nainaruni lidasun le arinyawa gubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun le derege runina hon huriyu, amuria atina lun uruwe iguana rigu, la agusera gedana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gukaba lala duga, lau pabulo aba larin golu
16: muri hadbulu bay gi luru e lagu sregdabu bay buga luru e
0: atri weyu lariga aba lidi uruwe Agripa tuma Berenisa Cesaria ari hefesito kei rei dei habai fiu weyu ye aba labahu dagun efesito luagu ti lagu sero pabulu lu uruwe Agripa larin galu
16: Ani he aba wogiri ligiru Felis dangwa yo ya, da le Jerusalem nubay, rutiya habu tigu fadrigu hama wogiri ya huri uweirigu tiya liduru nigibugi. Amuri hatiya numa lu nasia duruni, aba nariyagu hon logu magaburi lani luru duroma na lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubay liduru ligibugi. Lu ganyara la ladimurha luwegi ya guwa. Ligia, lida lubay hayabi ya uwara numa mefere durutu nada, Laruga aba narugudni nubara tida agusaregle aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, mariyagu tiya ni kata logu lida gelea ibe wagube naritagu. Leburi kata le hariyagube luagu, luagu muwaradu la hama lida legaburi hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owebe, lauso lira ariyaga ti pabulu logu winwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kata libele, Aba nalugudni Pablo ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu katile nyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdey. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
0: Aba tilariyagu Agripa lu fesito.
17: Gusen tinaginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariyagu fesito lu.
16: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebel rulo onwe bu uwerigu ni muna don. Ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiye nyen uburugu. Aba launa hafesi ti luago pabolo, aba lariyagun.
16: Uruwe ya Agripa, hama ugirin ha damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariyaga nu lao saragu eregu, luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagubay luwege. Ani kaiti ligia gwandara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdey, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luti nabiruhani lu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala nabiruha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adan ruti, María Gugau Kala Lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
0: Aba tilariego Agripa lu Pablo.
17: Gayara tibadimre ha bueguin agua.
0: Aba liñurune Pablo lu hobulu hagamboni. Aba lagumestero adumre ha lariega.
5: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeguin agua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate lariega hamalbe juriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luga hasubudi runina. Ani gayara te hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay. Luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kei meha lariyagu nihon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungyu hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadangi lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichu gubayhabuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya Ani wairi ti meha ni ganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburu gule disati. Ligi ebe kate le gabugiru balina uburu gu Damasku abada. Houna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruete amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna gu gayegwa nao hausun ha uwarabayanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lejereru juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba raramaba, ladiga narufu dagumbai nunguabun lun beseribidun nu. Lugefemba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lunhebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi ha sandubanyi. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasali ragumbai nu. Furumie, abana purji ya hon ha Damasku banya, aninya gatina hon, lunhasakari ha lida ge hafigo, lunhagiri budun lubungi, lunhadigin kata ibuiti, arihuwa laamu ga lagu asakari hadan la. Lariginya, abana purji hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugu hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha una bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu lari gine la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu gine lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani pabulo kate leburi lida la dimuri ha luegi egua, aba larinya gufesito,
16: lulu halibau pabulo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu pabulu, aba lariyago.
5: Malilu ti nao, gumadimati, inari ni le nariyago bai. Ani haurue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le hariyago bai profetagu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba laringo Agripa lo.
17: Samina tibusan, bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
5: Furese yebe o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamarigu buago, au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye, lunha yabi luha finye rukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
0: Larige laringo ni pabulu katele, aba lasaro uruwe, saraginye gumadi mati, Uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru yengia lu hadimre haa luago kate ele. Haringa ti hama guwa.
17: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
17: Lunha muga, mamuria haa la gugirile lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara tihamuga, ligira vagudun.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu la riyaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gya, lo asiyon. Yenye gine, arisitariko, wama, le Thessalonica na. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watil residon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igre lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahin raguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa yehatua hamaru luwago sarago weyo. Lo lene guga watilre ligibuge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
5: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule, ani beferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginya beferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti suda ragasu laule lariago bai pabolo, aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu legea lulasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti lumage hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudune wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bai, luwe wodi adagara luago sandal le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
5: Vogirinya, arinyaga tina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obeti. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu manufude daba pablo. Ladiga barufu dago babungu wa ligibugen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefura nyabungyo suha tida ba yegune buma luwai oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
0: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragun madulugu luwago watilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru kiyuna geogunemu. aba hagura baha laruga dulo idihari sunti dale ayahati madulo ga saminara luhe sefura gu hongwa lo hanura hatira ga ogune aba hagume seru arere gudon salufu duna rugu adiga kama hagura onguru tigiru gu gen ogune aba lawiseru ne pabulo habuti sudara hama li sudaro nigo larenga ga hong
5: ahanya merede hatida ogune sinyabe iwe sefuru
0: aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugu lobala ruga aba larenga gu pabulo hong sungu bay lu heigi larenga ga hong
5: Dia dimas gueto lumage marumu guhuma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu agubai. Ayumura guati na hun lung hegi, lichuguba ere hun lung esefuru. Choru numuti hun lagu uabain la niaba eferi dirutilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubai, aba te laguba chaguno, aba legi, aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya denrite hilago bai luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lung lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itare len hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu ha diwa sun wagye laro beya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwen bu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabachara gu. Aba ti labuda ha pabulu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
18: Mosuwa wala bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhobu. O labri hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige iru hati wo luwago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bo huligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iru weyo nyen. yengia wasigira laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswede. Lago libia maweyo, aba watidere lido lirere udele gire bai posuole. Yengi wadarire atiri ya finyatia. Aba hamistru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichu gwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregeru ne habu ti sudargo adangruti ya lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederu labu gwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launa ha hawagu huriyo weiriguti ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
5: Niduhanyo, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lumu nigira wa gudun. Aba namuri ha lumu uruwa ibala sesaru agusera gudana. Lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huwagu, lumu narihinu, luma lumu nadimure hahun. Ladiga luegi kate ile uwagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
0: Aba haria gulun,
6: wagia. Meresi birugi diwa ni aba gara da buwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba uon buwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Kaduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba luagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimure hahon luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyere gudunia luago Jesusu la asalbara gale ibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburhe bai profeta bu. Hibiri, afiyate luago le larinya gu bai pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gu lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
5: Lige larinya gu bai sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, Baniega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kalalila bai le harigubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu
0: dala lariya go bai pablo itara aba hodi go huriyu adimure he na hamagwa loago kate ile rede te pablo bia irum dayare te tida muna to laha ya habon recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe apuriti ati loago larue habungi lo lo furago arufu da ligia loago wabure me Jesu Kristo mebere sahaga ni abalu.
17: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
5: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidangia wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladega wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangia oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangia Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adega hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le unbei laguwa rabungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. na birhe lubai ti khun hoguya leaga nau bai burgu roma ha hisin banya lu bungyu waligi ya hun lu lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu furime tikate le nabusa ni rumbai hasubu dirun luagu luwenri ne tengiruni nubungyu telida ge Jesu Kristu huagu sun hugui.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.